0: tabbas haka yake, za ta ci gaba da kasancewa sabuwar musamman ta fuskar kawo muku sabbin labarai masu nagarta da kuma tushe na asali. Mita 94.6 karfe 6:05 kuma. To bari mu je ga shirin tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما صال بركة مزاد ماتا Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Kazalika ibada ta lahiya tana da alaka da tabbatar da ma'anan tauhidi da kuma takawa. Yayin da ka yanka dabbar lahiya, wannan yankan dabbar da kai yana nuna menene ma'anan tauhidi kuma menene ma'anan takawa. Yan uwana masu girma, masu daraja, mutane masu bautata ma shedanu da mutane masu bautata ma aljanu sukan yanka dabbobi masu sifa kaza da kaza dan su bada jinin wa aljanu. Amma kai musulmi, in ka yanka dabbarka ta lahiya, imaninka ya zama ba fa ka bada Allah jinin bane ba. Da zaran ka dauka wa ranka ka bada Allah jinin, to shirka ta zo, ka koma koyi da masu bautan aljanu. Kai jinin dabban da ka yanka yana tabbatar maka cewa ibadanka ta Allah ne, ba mu wani Allah kai ba. Shi yasa yace kul inna salati wa nusuki, kace musu sallata da yankana na ibada da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne ubangijin halittu bai da abokin tarayya. Kazalika naman dabban bada Allah namu, amma kana tabbatar da tauhidi da ma'anan takawa, wato tsare dokokin Allah. Shi yasa ubangijin mu ta'ala da ya magana akan lahiya ya tabbatar mana da inda tantance ka kawo ni ma wallahi mina shaitanir rajim yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu takawa minkum. Ubangiji ta'ala yace in kun yanka dabbobin lahiya da dai kuma har abada namomin dabban ba sa cimma Allah, kuma jinin dabban da kuka yanka baya cimma Allah. Me yake cimma Allah daga gare ku? Shine takawanku, tsoron Allahnku, biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yan wana masu daraja, haka ibada ta lahiya ta koyar da mu darussa masu yawa. Idan ka jumlata darussan da muka koya daga ibada ta lahiya, mun koyi manya-manyan darussa har guda 8. To waɗannan darussa so ake mu killace su a cikin tunaninmu, mu rika aiwatar da su a cikin rayuwarmu. Darussa muka koya baka a rayuwa dan rayuwa ta yi kyau, kuma mu samu kyakkyawan makoma, musamman yin da'a ga Allah da manzonsa, kazalika da nuna sadaukarwa, bayas da dukiya da ciyarwa domin addini, har ma mutun ya ji jininsa, ransa da na ƴaƴansa duka fansa ce ga addininsa, fansa ce ga annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kazalika lahiyammu ta koya mana ma'anan tsoron Allah da kadaita Allah da girmama Allah. Kullum mu kasance masu girmama Allah, masu girmama umarninsa, masu tabbatar da da'a da biyayya gare shi da kuma nisantan abin da ya hana. Lahiyar mu ta nuna mana muhimmancin roƙon Allah da samun da na gari. Ka samu da na gari ta hanyar auren mace ta gari da bin matakan da ya kamata ka bi ta musulunci, sai ka samu da na gari. Kazalika lahiyar mu ta koya mana muhimmancin yayin aure mu auri mace ta gari. Lahiyar mu ta koya mana yanda za mu fi karfin son zuciyarmu da yanda za mu fi karfin shedan. Jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. In Allah ya yarda gobe shi da sura minti biyar na safiya akwai wani sabon zubin shirin. This is BRC 94.6 FM Bauchi. Stay tuned for Newsline presentation.